0: Agotero kwa higa gusiense yo mwando remix ago kore na DJ San Emma aga feature MC Migi A Champion aga feature HRT aga feature boigo Babu G Lovey the Queen MC Kudu na Makubamba Roba aye kero chati kere chiteke ikumi na isato tonyo rama nganama ya senchira yo boy kerano na Drusilla o vero 0724256504073333226 mbara mbale kuga nili ya lunch ingia halege sa yes
1: na tibu azwa ira kwa kira bono sego ira bono
0: mbe ya mono wa irire
1: nya yo maji ta kurwa ji se mo chi ago san ti ga Nairobi
0: yes
1: abongo kwa ti mo cha kwa mo ji ki ba gore ji si mu yanga ko swara ti bono ako ki una ku kwa ti bono nda ko nda mo cha kwa mo cha ma yanga ki maka ni ri ranki ngi ya mhm bo ri mo ri no ko ko pere so to ka ri ranki ti ki ba si Hello?
0: Yes, ningo iguete ga kinyayo.
1: Mo sate no kurku kere ko to kari bana ngi pechi ba se mo na ne kurku esta na rati na dis mas mai pla to kurku ne ni mari to ko to ka ga Nairobi ke ka si yani kurku ko mo se na ngere so mo to kari bana ngi pechi ba si na ne ka ku mo to ka chi se se mo sa se trai na na mi ma yo to kari ga pri ma simba ko ba te dinga ki yayo marieta na ba ngi ka bisa na ba ka ni ranking ya kapisa
0: me yamara sana ranking ya na yebo igo nyayo marieta Vincent nyakundi korwa embakasi Nairobi with my wife Maureen na daughter Davin nya Kemunto Cynthia Mora Joy tata Christopher mama Clemencia brother Michira sister Sophie Shem obara korwa bogerango ekona alegesa Wairira buya?
2: Nkoro ku Nancy, ndio bangwa akakorobotori.
0: Karibu sana Nancy.
2: Nga ni liye mugako wa Francis, ndio bana nchengi ya Naomi Mora.
0: Mhm.
2: Na vya gimezi magata, tata Francis na mama Regina, na hati ya nari yeti Mora. Na anko ya nokoro kugai koru wa lijo homo, ga nilio kugwana kwa wangu.
0: Mhm.
2: Robina na temo na Rudia, na tata Yara.
0: All right, lunching ya na evo igo.

kana manje bache ga sisitori bale bakati bane botukoro buya kana mochikoriye gotaba kimoro buya kenege sa FM ngo migatinga boyire buya ngolera manje mara ngo ya banongo lyo gatibi mo botukoro buya kana ngama nanche ngolera gatibi botukoro buya kana mochikoriye gotaba kimoro bale mara ngo bega yabono ya rebere ya yo bagatere de kurwa wate yo me botukoro buya kana ngama nanje bache ga sisitori kenege sa FM ngo migatinga boyire buya